0: Ja jod sap na nus yaml.
1: Wai.
2: And ond sain nhw byth di nhw chael gwirio?
1: Sain nhw chdwch na chlywa nawr.
3: 91.1 FM.
1: Wai.